0: Da kami alo wedare gorki tsaka kami seka ya maktage isit michirake ta kami kayotawan. Da nira ni chako yakinta WhatsApp
1: 36 24 97 08 52.
0: Nako gran resistencia yakinta
1: 137.
0: Da kayawotake kaychiken kanachalataki yakinta
1: 911.
0: Da kaita na dokoshi isit yakinta ka kayay yoko yakinta ka ano gori sinagaway yoko kami karit takalik tawisa ke kunyita kanyi isit yakinta ka interprete ka kami kaya jini chikit seka kami te komi seke talo.